0: Talofa Samoa, watali e a fesili mo se fiambaua o se tupi, mo se TV lapo, falave lave ainga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apply, malu kui kui a yeinga, fo ia fa fitauli. Simple, faingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulong fai ai asofa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
3: Tatami le ua luas fulu ma le lua minute ute ele du las fulu ma le lua mantua tal tasi mai afolo tato poklami le so na fafonga tato tunu tato poklami le nasa afonga nato le fionga ya afo le pe ele mani walu pepe le taumanu ile malu tayao fafte telefo la fionga afo tu safo mani tala yo tala waleva but o leo matua ba na ya toi fafonga mai fu ele tunu malfa longa longa foi ono mesa tupu o mea moni lava sa tupu yo re pe yo no to fa funga me tala episko ali afo ese matango fio nei fo I fa tai fo ya te la to sa tu susi ne tala
4: yeah
3: e te loeli tau ini mana tu ni stanga ta ya ai o fa tai ya te la to ne wa o mea moni lava nei ya o le telefone nei episko na wa tu samo o mau paolo samo ele ngata ia li'i o tamai tai.
4: Mali.
3: Wa ili si o kei o langa fai poipo a malikeni e pesiko a Amerika. E ma o hatu e Amerika. E ma lake kwa e malato. A le lei e so leo ngai fwoi. A e ole me mali e fwoi. E fwoi nisi o lala fanga ma fio anga wasa asalai nisi.
4: Ia.
3: Me mole soli to fanga. Ora tadi ko vanga vale ora fanga la tu no mo ko kolo ile avunye episko ma sen la episko vole tama tai ya e malo va tai lo to mo yo vanga ya wa ke lo ke lo o ke mi o ko le sa ile va ne ke
5: e ta o lo si men na le ya ta to e mo ni ya ya e o ne yo ta to fo le pe me ya pe I ta la ne ya wa ile se
3: sa ole le
5: ya le melare ole ita la fu tu per pisco no le ah ya le ha utato masani e silfia utato so I fanga mo langa ol tama ol tama poli tama ol tinai e te te ta u ola mo tama
3: le u solo kama
5: le u solo tama mo
3: ku nga yo lo ki ya
5: o winga la
3: ya ka wal kama
5: e ma ya vo ku ku singa vo nge ku mo fongo a mana I fono ma vo fongo ile Fole le tamu fai e fafso, ta I e toi ngā, I e tū I a maanga sa tātou fai e ia, I aso, nā I o tātou. Ia e le se.
3: Moni, wā tū langa nā sa iai, ia asa wakua ngai pisikoa muka lia re lei mai. Ia. E le mfai ana tali I se, a wale le ai mese la pe a fai stama I tai, wale le lau fa ngau le li ilia. E halu a koe ina malosi. Ia, a o mea nā pe I ofo e fwoi nei tangata nei au papae nei. E le kele o kwa maori ngei ka ngaka.
5: Ia, a fwo.
3: Ia, pe o mea nā a lewe e fwoi lewe teimi nei a tātou. Ia. Ia, tō tele tātou e fai wha ngoi o kialu le mani o lo'u anko.
5: Lo'u
3: anko, ia. Ia, kialu mani lo'u anti.
5: Ia.
3: E u maari kau sanga o anko, anti, anko, anti. Wa lawa I loa alfele whainga loa ngala o maari liu mātua. Ia, ke ofo e ngai wale ngafisiri wale whainga loa. Ke ofo le kele o anko ma o anti ali. Ia. Ia ai lea se mea, pe o excuse ana tatou e fai, wele le pe a mana o mia. I tūlanga whalavalave, e wala wika kou pe a tupu mat whalavalave tatou tau a inga, e tau te mana o lau tatou te au ai. A whalavalave lal ngā, ia lea ngai ese aso la I sa moa, ia la sa o lote le whainga luenga. Ia au ngai, ia lau whainga luenga pe u whawhainga tai, fo ia unisi au le mwhaina malanga, ona ole mwhaina maua pano inga luenga. Pe ona tūlanga nā, le ese senga o soi fuanga sa iai. Ia mana taimi le nei. Si ka hapo I kala ia me sa mua a fua. Ile le li le nga ngau ia le ato tupe le o le pamua. Au ke fa Alo te vatu le atal tangata, se lai kiki sore. Amo kwa lai kiki ar ngaka, so wingo vo leva nga matai le li ili nye I ele le fea lua il te maitai le ma le atutupe. Le safo kwa unwa fai kauku per pamu, mantofo pamu samua. E se la kuro ninga le pamu, e se le faloloa, fuere le tonu wae, a kala kauku la kawale umaku uri kupe la uri I e ukuwa kawale luma le pamu. E le peo ine uma e haru tongi la upensingi.
5: E sa.
3: Ao nye kia la kua uko la uri ala le uko la uka vale e kongyelo.
5: E ke le alu kokongo le. E le alu kokongo e kusa kokongi e ila uri I e. E le nga nga kua fa kafal ka vale vaya ngil fafong ia fa kule e uko wa. E ka ke le alu la o nga kua kua I ala kupe ya nga. O longo winga la. O se ke inge fo le.
3: Tai hai I.
5: Ya ringo maka ipe le kiki le amala le kiki nga ka
3: le kiki jolo ga ka le tau ma tau sanga vai ku le hata kwa la kiki ya I have tai fo I me pu hata le no wai
5: le
3: have tai fo le sai di dinga le malu malo un fai una maua mai le van ai wa o ngai un kal kalo pe afi le ngai le le su
5: ya
3: ya wa pe van na tau fo una mate tu ta tau E ni si voile le ao e faifa tau e mai ua ngalo nga kokongi fa kau.
5: Ia.
3: Mole foi me voile le o le talanoa mai atalanoa mama o mai ake au au. E le ngatala e tupu tele tonu o falainga. Tupu tele tonu o falainga la vanga na. E le si usonga mako uo ngi usila kaloingi. Na ola ma. Ma nisi foi o ainga o lonto olua. Na ola fai lato o lanzi nofisho. Ya ke wo ai wo fai fai la tal long of we must male male ai ngo si ona tolu u mal ka la ngo o mai e man ku fo yo fala ingen ye ya e te tau na u mal wa ku lo ka ka vole le au vanga ye se vinga fala inga a wa ku lo pili ha o ma tu se ku le si ke lo pili a wa ku le ke nga le ko kon ya e man ala ni wo u mal ka ka ngo wo vo so lo la ko lo o mai lo ha Ya, o mai loana o mai skalongo, mamsa vali mai fafo mai, ai ngalo le kongi ngale pili, ya. Wa o atu la I o matu fale, matu tatano, a ke ia o kwefa mai o failon tolua. Penga ko kongi le lako pili le lako...
5: Me
3: aile nga ai. Ya, pisi lo malfinga mai le kongi, pisi lo e su e le telefoni o le fale inga le. Ya, maul telefoni vala au atu iai, ya le wang, ai le kali mai. Na koyo ai.
5: Ia.
3: Tu aku tiri kelor kon koyo ye kel fala inga. Nanga la ye kemo se ke wo fa ma popo ku ku per fala inga ku se ku ole sio ki ka le ka le ai ke mi le. Ia I na la mo ai. Ye ke yo lu ai mer pongi wo o sen da ku se le lu aka I mer pongi va pe. O ka ka ni le nga ai I ole. Ole na ole tong yel pili. Ia. Koe ho lola ia lei, ile siaso na soai, wa umale siaso, wa ngomau wapo, koe lele siaso na soai. Mai o aku ala ia leo aku fai le fale inga. Se su ea ya, makau ili kai milenga lako ia. Se su ea kua ngeala lako pili, o lea lako keloa ili kongela lako pili. Ake o aku ea famai le fale inga. Wa umango kongi. Famai wa umango kongi. Ai lau kere lola po ali kankang kongia, le lako pili. Ah. Oui. Ai fa mai ala to mala vanga na la to ngo mai mai fa fo le sisi ku yo kongi. Ai fa mai wa tu fa mai fa lai ngo mo kongi ala ko pili ko kiki lo sa la ko pili.
5: E ka wo la I ke I wo ko nga me wo yo le o la wo e se la ka ka len ko kongi. Ah, ala fa pe o la ko. Ah.
3: Ya wa na tu fa e sa I dia e la fo ngi. Ia le teimi, wa makua e mawa umai kaimi e ka ia me I falainga nei. A su e ale kaimi lai e fa mai ala wanga, fa kua e la kou e lai le kongi e fa mai le ai, e le ai ama se pili o pili e I. I kaka inga ai kaimi lai e le kongi.
5: E le kongi.
3: Wa uma uma anta tongi uma. E nga la mai lolo fa kua, ia fa kai le lopo sa maa lianga le inga nga kongi e le kou pili. E a whaio nai e le tongi, a le wha melewa anga wama tongi whakula e pau nal mea o le lei. E ki lia mai o tou na. Wa a e la se skai me koe complain me a e koe lewa, la e koe e mo fwa e me pui ata. Lanko koe waku e o le whale inga. Al mea na wale le an tonu e o ngafu ni whafonga me le tatu tunu. Ai isi me fa pena tupu ya oi. Kam fai koe fo ia e kongi. Awane im na tupu pe oisholo. Laki mai I le ua. O ai fua il fale inga lea e la ale. La sefe me la tupu. Ea ai awane I e mana tua langa lei me pu ata. E alua lua e koe siaki ya le vaanga. Wale lea pe e le inga lua misi. E kakalenga misi e le walo le kongi. E feo loro la pe asua. Ako penga se lima kala. Ai asu ai ko la kala de dimo se la ko pili ai se le ai e ta wana to tongi ya ma le ful fa ma ni nei me iti e to fia e pule me tele ya on le vang va pena ya e ol ta va le al me ta una ta to ya man tua ya wa la ngor ke minye lu ngol social media ke I ya wa le le mai lu wa kai lu ma pe we fer me la fer sa wi te mi la ya ta to na ma ta to ma lu ta to no va falling in ta no ma ta to pot fa sa la o le fa sa la nei mai I o le to sa sa alfa ya Talofa sa mola tunu pele, ta tonu lo tu mau pea, le soi fuu mnuia, ma le langi ma maa ni mamalu si tatu tunu. Ai a veia le neia vanoa, e fa tulou atuai, I pa ia sa woo, ma mamalu fa le atunu, pa ia ol tala le lei, pa ia fa fo I fa le malo, o le a leo o iai se fa mtalanga, wa pa ia mai le vavau e o atu I le fa vavau, ma e le lanu fo I se fa mtalanga, wa la ngase leo fa tauvaa matalo atuai, ma le nganga maulalo, Ola fail fon tangal maf tangal to salfao ilia solusu malili mo yulai lua fe luono ile tasi ile awauli ole to atusi ol numero 2 Queen Street I Kutna on winga ola sa to na nei yesto na nei la solusu limo yulai tala la noel pa ia mal malo fi awai mai mo so ta inga fail atusi o so tail fail atusi ya meliti ai ile o fali malima fa o tasi valu fitu lima o fali malima fa o tasi valu fitu lima po pasta to filau fi nau ile o fa no no luo no no lima luo fitu o fa no no luo no no lima luo fitu po pulea itel sia afa masanga ile o fa no valu tolu no o fa tolu lua o fa no valu tolu no o fa tolu lua e po kisa tapsalaya ile o fa o lua fa valu valu on ono lua o fa o lua fa valu valu on ono lua mo nisi fam talanga ta ualo finangalo a ta tu sauni il fa ilo ngaina o le ono sumale lima ta usanga o le sa o tonga ta tu tunu pele o Samoa ile lua afe lua fitu faftai sa inia ele lau lau afono o le tuese sa ale fafao I kudna ma ono nutua oi ia o le fatato fa ringa na Samoa Mwela tu mau loa lalam papa au na fui pito nuu o Ipswich o Kudna ia manu taulatane ia mawala vanoa te hanga Edward Fontanga na fa ali sofi na ngalo o te loele I tape na ina fote komiti ia ai le leilo wanga Edward le loe peke ufa isu inga kofi masa ili nisi fa nga yoyel tato sisi nga fua mbole lua afe lua fitu ia mafai fu isa ili nga tofi fu el toa saal fao ia ili na fu itu o le tato pito nuu nei ia mantua mawala vanoa o le numera na fiso tae ya ila tau na to tele ila tau so tae ia faikele fiso ka ia meli ia fafso tae ia puleai ia fafso tae ia tofi lau tsunga le faife au ia po kisa fo ila tau numera na pe unatu inatu amanatu ala stona inei ile tu la tasi le auli ile numero 2 Queen Street I Kudna ia 2 Queen Street I Kudna ia faikele fon tangan na to sa ale fao O nisi niu vahanga le fwit whailo atu at malu tatu. Tunuku mwai lato ne o leua whaona tongi na mai lato membership. O lato sui restala, a vema sui restala tatu le tio. Mana tuolo mo mia lawa fwit tatu restala ya wa fwit ia tatu proklami masani ilunga o le ea. O Rini Barnett, o le Bridge to Belonging Multicultural. O Brisbane Fast a inga a matanga fau. O Alista... Alistair, Christopher Brown, or Christopher Brown, or Alex Agustino Brown, or Georgina Brown, or Isa Brown, or Grace Mia Nafanua Brown, or Newletta, Julieta Brown, or Walla Latoa Brown, or Alvin Brown, Robati Hunt Tugun, or Mali Dulan, or Tahlita Eo. O lua velatele ele mani a fo le pea ele mani maria Ivona Elemani, Matau Eliu, o Tui Faitele, Senorita Fenenuti, Penny Fenenuti, o Tui Vai Ave, Uttalonga David, Philly, o Eri Etewati Frost, ia Malamalama Global Missions, Siatasi Leo, Geneva Siami Tiwata Leo, Le Fale Vale Leo, Ayana Sarah Lei Leo, Elisabetta Malifa, Tauili Ata Malifa, o Moses Masofa, o Papa Nafoa Susan Matau Aina, o Paulava Sai Matau Aina, o Lona Matau Aina, Matau Aina, o Paulava Sai Matau Tia, o Lona Matau Tia, o Tusa Pelenato po Bauli Fa Manatu Moefanua Kolio, Akala Bali Ati, Leo Pelesa, Elena Peleti, Mulaulau, Saena Peo, Eseta Sala Peo, Victoria Lana Sant, o Alfred Junior Swalka, o Esther Swalka, Kisa Se Nio Patea Taefu, Moeta Faitia Laufale Tangalosa, Bafuti Christina Tangalosa, o Michael Lotte Telea, o Loe Toala, o Siosi George Tupuola, o Faa Laeo Tina Umanga, o Taito Faalongo Vaulu, Tauline Virtue, Hannah Waspen, Lele Waspen, o Margarita Waspen, Teresa Waspen, o Trisha Waspen, o Tara Waspen, o Antonio William Waspen Taito, o Destiny Wolf, ma Francis Wolf. Ola te lato ne lewa tau numala tu restala, mo tatu restala tatu le tio, ya e famul mole malu tatu ndu, tatu sanga ina lava lau tau lango lango, ene mfayo na mbo tatu su restala, e fa tino e fo e tatu po klai masani ilungo le ea, e peo na masani ai. Alpese la ne mole tolo faanga mo lato umalava le o mfayo na togi me lato restala, ili neifo iaso, bol neifo i vai taimi, ya mai la tofu na fa fonga mai ale ko nyangi le skala ye pele im fai fu la bona ta fa se fing nga lo vo le ave ma su restala ai mo le solo fa nga mo tofu after tele la va lang lang te tele le lo fa fo il tato fa nga luenga ma na tua e le la se ma ko me fai pe a ka i lo ko ke le fing nga lo ye yo e yo e wa le le fing ma ko fa ma lo si o ko yo e ai tau sanga tu mena o mia la tātou ngā lulue whātasi, ia mā mā fuu tātou ngā luanga, ia a whaila o lewa ngai whālongo lo fuu kere i lesikala, ia a pē a ka whairofinga ngā lo, lesikala hori ngikau sanga, whāmole mole, a whāku e fōi, a lofte le atu mō tōl pese lea.